Mena mati remember me kukukumbukira munthu kulinga atakuchitira zabwino ngati akuthamangitsa ndi chikwanje ngati akuthamangitsa ndi mpini kwabwino kuyiwala kuti usamusungire zidani mu mtima. Sharamba Jesu ndiye yeka aliyeka palibe nso wina.

kumweku omwe ngasa omwe asala omwe ngapasemantha kuna iyo Argentina mbani tingafuna kuona popa. tenepo abveseri wathu ndi ena tenepo ife nyimbo tikanazo muno mu studio kumashibese kuno abveseri wathu pakufuna kutsangalazisa imwe azinji omwe muli kutiperekeza kushokera mitunthu ya kusiyanasiyana ndiye tibve aya madi omwe tinayo pana mkumbuso abveseri wathu.

0: Maswera, maswera. Mulamu, mulamu. Kodi simu kuti va?
1: Ah ah, kodi ndaka basuli.
2: Ine ruini.
1: Ndetuodi. Mune nei.
2: Ndetiba yedzeka pombanga.
1: Mkozobaika baba.
2: Ah, jabwino.
1: Mkozobaika pamwe.
2: Ijabwino.
1: Ndituodiro.
2: Bepani mende newe penda penda.
1: Bwa, ndiona sorodero kuti nkanyowani, nkanyowani.
2: Ndituodi.
1: Iwo
2: ndapeza?
1: Ah, mene wawaru, sindikira pang'ono.
2: Oh.
1: Chabwino. Analipo mpano kuma baba sindikira pang'ono.
2: Ah, ndi yase ndimbira phone kuti akuchoka.
1: Ah, kaya napo pano sindudzi. Ngone munagwirizana kale?
2: Ya, ndinanguma nawo dzulo.
1: Oho.
2: Ndi nawo zonora. Mene mawa, kumawa ndikupezani. Kuti undipelekeze kuvira tikagule mafuta.
1: Oh, ule ndo ngukuvira.
2: Kuti wajau ndi mora yamende tsabwino.
1: Ah, yeye.
2: Amene ndama fafamutsa.
1: Yanzonadi.
2: Ei, akula mina cha?
1: Eh?
2: Ndipo ndimeri kuti nkula mina ndakaphunzira kuti.
1: Koma nene ndikamane ndori zinthu ndzano ake dzimusamachira ndera kuti mwakuyai koma.
2: Mira gulefe mujonji.
1: Basi ino.
2: Ndzao dzomwe.
1: Ezi.
2: Ndere yinda kulira mai kunyumba.
1: Ah, ndoda mwori nanga kaone kuti nkashidzimai ira kakaro.
2: Nkama iyo.
1: Eh, koma mwene ine.
2: Kwende kuti yei kulu ija.
1: Ndwe, ndoda bwana mwene kuti akavina gula so ine chiwiri.
2: Hai ndito inja mai yo kunyumbako.
1: Ndezo sili. Ndera
2: nanga iwo ali biza chokakae.
1: Ah, chokakae no manawo.
2: Ndera yei kulu i.
1: Nemulene ya mai. Nde ino imene ino basi ino. Ndimene ne makhala ngati kuvurani vurani yona.
2: Ndero iyi sina nganjori ilibe magia.
1: Oh eh, ah yashizimai ndero.
2: Imangonyamuka ulendo.
1: Eya.
2: Loko yoka kungoenda. Mori imene iyi akuwa akati zatekera.
1: Eh.
2: Achita bwino ndito.
1: Eh.
2: Ai. Kamine katagula.
1: Musalero koma. Musalero
2: iyi.
1: Kodi ine ndodzinyiro rani ko?
2: Kodi timelimbikitsana ndakulwa.
1: Eh? Ako mamudzipuzitsana dzabwino pulizi
2: chonfa eh achita bwino
1: eri
2: nkula mino je
1: mm
2: hai ineyo tsono mafuna iwo ndeno mire munenira mufamba memba fone yawo sikugwira
1: eh
2: nde sindudzo kuti kaya malinga ndi kunja kumene kumakhala mwina masola atuwa
1: zona
2: ndi tsamune sana chija fone
1: zabe mfone iyo dzulwe mama nena kale osiku kuti amorone tsoru operewera
2: aha
1: kukhulupiro dedelo kopano pamwina ali pa shani ali ifani yao njotima.
2: Chabwino. Andeno akabwera mukozori nabwera. Ndiro apa inesi ndaba kunya mondigire.
1: Mondigire. Aha.
2: Kwaga moti gundo
1: vira. Oh.
2: Kwati funa mbire basi paka jinga kati.
1: Kamene ka. Eh ai koma chabwino.
2: Nditudi.
1: Ah baba ndiwa uzaru mulamu.
2: Chabwino chabwino.
1: Nditudi.
2: Eh inoso kufuna mukhale nayo.
1: Eri. Imwali mbigitsa ka.
2: Ai loko atakana kuti mwakuri mwakuri.
1: Eh.
2: Chabwino basi ndapita.
1: Ai chabwino.
2: Nditudi.
1: Zero.

0: suri mutawi tero jamu jamu gujaji ai.
1: Haya singa tawi tse.
0: Inu.
1: Nanga mutu gila bari mutu gila.
0: Basi ru.
1: Tida tse karu kuzida pocho labu ni ngombe ifi tukumalo veda u.
0: Ai rure uru chifayo ndo na urabu mpo tsega. Sina gavada kumbaswa.
1: Ya nina kupandineo.
0: Nango se njingayo mungi wona boyo.
1: Haa. Kodi mineso yan?
0: Inu ya madam. Ya. Sina gavada ndo na urabu zari ndera. Ndera mungira mwote romo.
1: Kumala ntumuli mbikira.
0: Kodi
1: kumene kujaga juu nako enda bunifu kampani kwe?
0: E zaida.
1: Fama vasu ajezani abu yami gira. Agulea oso na ojin.
0: Kodi desa tu kumene zina bila na bila moja. De ine daga sanga yoyirai. Yo asanga yofira.
1: Koma zika marile mweri bola. Zima pangita sowe na kulimbi gira.
0: Kwambili.
1: Chifu antuwe na mako kulimbi gira mwenyuno.
0: Kwambili.
1: Gari stringa kalo kulimbi gira. Ah, ndi tumu mimi ngaji digi.
0: Kodi ru mawa Bible jisana lao.
1: Muda riba mene kwe? Mene kwenye kutu ya ntua hini wakala omali mbigira. Amwene, ndi mani ndese kusala kuja. Leji mangamuyo ya ntuku jahu, njala yi. Kufuna kufa.
0: So ina ntukuda akulu. Mama buno. Matataka pero ngari.
1: Ndi mani ru nimara, ndi sale kuja. Kuma hii, kusala kwa, timusire yesu ucha. Yesu anapa angana tina nazo basi. Ndaru ndisale namba 6
0: school. Inwa jekwe dani.
1: Namba 6 school oko ndura ndisale. Mene mafika jama 7. Nile kutsei mile okuri ndipume.
0: Inu. Kukanika. Panu wandu ndurele ya mawa. Ndiyo kusara kujama namba 6 school. Yale romo ya zulu.
1: Yale romo. Tina ngasima ya zulu ya li kuroko. Tinataji ya moita mangitza pa mwono ura. Mwena jama 8. Puma zuka mwaya kalili mimba. Mbali wanga.
0: De chuma ngaji nkuri.
1: Kwa nilu jina yota zaka kapali tika. Ndama jene kukwema tiyo.
0: Omenu.
1: Kukanika kupuma.
0: Kuriwa kulitza yi situ zendo.
1: Kuma raja. Hapa ndili bwino.
0: Wadumono. Adumono nga.
1: Ine mara ndi sale kuya. Falizina zaki sisi kuenda bwino. Nekuna kuri mboza. Difa. Kuna kari ndipume. Ndufiki na pasipasika. Sifai. Narengaji waya. Nukurai. Mulungu. Ale mreka ndiye. Kuzwa sofoka zanga. Ndiye. Ndine jole nge doa jake. Ndeku jia guru.
0: Mwale pira kusala.
1: Tapani mene.
0: Ai. Yume yichira haba. Kumanda kwenye nikani.
1: Oho.
0: Ndara. Nanga. Yunga. Mina. Mwafabu nkani yali yose nkati.
1: Ai sinavi.
0: Munduzi simu mzuhi na yose.
1: Ai. Kwa jitika sujani mwuzi munu.
0: Auru. Inesu ndakala uda kwa.
1: Oho.
0: Mwana wache mwana waka mpwa.
1: Ali zineti.
0: Mwaziyo.
1: Ii.
0: Mwana wawuja. Kichisambaka. Kananga kumazi. Koka kumazi, wabula infa. Osa duwala.
1: Musa ndiuzi.
0: Mulungu mboni.
1: Shai. Sula wika.
0: Ndi, chimini yu zizazai kulinjo vichaki nyanga. Anuapiro kwa nina zote nguma lile waka mpwa ha. Iwo wabula kumipa kwa ngao zabula kenjinga wabula kufira.
1: Ali ndani.
0: Aka mpwa.
1: Kuma hoi ilu amene yu. Zimtu wakuzitenga bwanchi.
0: Eru.
1: Oh.
0: Aga mbwa nditu urenga njinga ulendo mba kufira.
1: Mana wambale wakali gwone. Ya renga njinga apira kufira.
0: So ina ndi kwa uzo na kudi inu. Ndesa kwa mbwela utenga umali lukuli mwana waje mwana wa marira. Alige na kufai gani.
1: Kuma akulaku. Ngaropa nga zimene ziye ndipo ndi nsambi. Nditembelero. Atao na mkuyo wa mulungu. Kodi ru, mulungu rusa zangu lisiasi ya juo nchandufi.
0: Choni kumulisa no sina tira bombaye. Ndabila no kunyumba kwao. Nduga beza agaziyo. Anyamu lano ujeni. Ariji wawa, boga mwira huzu.
1: Kusia malilo kwala mwao.
0: Kwala mwao.
1: Aye, kumagulago. Kodi, bae pula nanga mbaka lilo ziminisi. Kuri masiku amaliza chikondi cha babale chidzazirala kuzirala sikuposa pamene babale
0: zimenezi
1: sarina kuenda mabazi mbuti
0: ndende kurile kumona ngati kuti kanemene
1: ai sinave ndipo ndakudzika Tobias ndimageza naye bwino kwambiri motira papa ine ndingomamadziwa titengane dzipita chimanga ndijapo bwerera
0: chabwino

Njine yu anzato nyimbo safunzisa, ifi ankonda radio tisafunzisa. Ungokonda kuva kote ndiwe chimbrutua. Ungokonda kuva ndi chisena islonga kulu kuti ando sabala manungo nkabebala ntima. Kukonda kuva kumbwa mbwanda siku soa alangizi. Sebzio kunana chinchinu nkabe mapungu. Muntu obala mwanache akonkuza teputeni. Nkabe pungu, nkabe muntu namfundisa nzeru. Pinone mu televizori, pinone mu telefoni, unyezira tu makaliro mbani wene. Makaliro sianedi. Safunika muntu kupangani nzeru, tira utumukule, mudziwe tsogore mangwana. Mungava radio Msambiki, mungava nyimbo. Mwanakwanisa kuruka, mwanakwanisa kuweza, mwanakwanisa kugumanya nzeru pangono na pangono, tira kutumangwana mudzakare na tsogore ya didi. Mbwenye munga pwaza pensene, mupwaze makorwano pa nyumba, mupwaze mapirisori kushkola, mupwaze radio, mupwaze akulakulu igreja, hede, mangwana, antu na zakusekane, muna zakani nga mwana mbuzi wako salira ndule sa zimala makutu na anambu. Anango pangiwa kutinchunu mune mumu, uputo na chitemu, imwe mai, imwe pai. Ngabe kukumangirani mudzi, muna siana pa umpawi, muna tapula pa ukonda tapuliwa, muna fambe mumu. Haa ngabe mkundi zondo tangwene mundo ndi kufamba na muna kubarika, muna makaru, mkundi zondo tangwene ndi kufamba na mamulata. Kumbiri zine mfamba, kumbiri zine ndanemu hizi, nsanga hizi. Mungata kawatu mkumanga wa njibabano. Onane muna nyumba ya Ruger, mkupata basa, nyumba ya nchochi. Mkupata basa, masiku na masikati. Anango ninga nsokano kimbo tepano, mizino alipupu puchero kubasa. Kumbira nga stambira, mkwene kamala mipeta na atsikana. Kubira angazambira kwenye kazi mara na shofi na amuna. Pina chite mwendi pipi. Nyumba njanchochi. Mwenye chila kutu nsiku nafunemu za gonira nkono. Anano na zakala kupi. Ana na baremu ya na zakala kupi. Anango ndevu chinga kuneta kunyumba kwa pei wao. Anango kunyumba kwa mei wao. Paya afakala. Ayo shito ingazo daminya mai pa. Utukeru uke. Kutitunga kuna kala pa nyumba pa mei wako. Tangwira nji. Nchunu. Atsikana na sinzikanei ya muna na sinzikanei. Nkabi kumpangambo nzeru za kumanga. Kumpangambo tibuluki pa nyumbapame wako. Tibuluki pa nyumbapame wako. Tika lugarimbo nyumbatu. Pendo tika sakembo mbuto tigure. Tingamala timangembo. Nkabi. Pinafuno nkujira atu lero. Lero kuna juwa masipulata. Kuna juwa michuchu. Kuna mua maservesha kudula. Kuna mua pinto kuti iye mudzimawo nkabi kudziwika. Anangu ate mpaka na nchuno kudiwala kunyumba kwao. Funa kumfunza kodi pae kwano ndikupi. Hai ni mano ndino kuzumbu pa. Kodi muna peka pingasi kona kuenda kuzumbu. Hai lonje tenyu dejan. Kodi piaka kumi kabi kuenda. Lero ndi lonje lero. Mbwenye munga za matenda nga za ndendembo mkala na tisi nga mwambewa kukwanchiburiburi. Muna ligara. Muna kwe antokozi. Haa kuno inbano mkunilikerera. Mkutukula kuno kena kukule. Munga fikira ngombe. Anu kwenda kakuika. Tangwiranji konda kuva. Kutinchu numu, lekani patisabasa ninga disportu, ninga kutamulo zingo. Munungu hadilunga tepo mbiblia. Wele ngani pedidi biblish, munava. Kutambambonde, sikuti ndi disportu. Ya kutumuna kalambo na wamuna vinti, akazi vinti. Anangu chita kalambo na ninga impreza. Chita zira tu haanya vada natambira dieta antu. Ama pirisora stambira dia tantu. Mapulisa stambira dia tantu. Iye mba kalangazi. Iye patabasa nkabe. Kuviveri kweku. Anzanga munga za kumbanika anapyo. Muna zaliri la kumunda. Ono ndi taa zibulikira muzindo wa baira munungu wankuwa ipa ntunza utondola. Mwana kumutarana.